0: Ko ngā kōrero o nā mata, kua huraina hei o rangatanga mo te ana mata. E kore kore te puna o aumihi e mimiti ki ngā whānau i whakae mai kia pā oho whānui atu ngā kōrero tupuna ki te ao.
1: Tainui.